0: Bana kese ngena sikuwa.
1: Nukuwenda la. New gears.
0: Nukuwenda la sebo.
1: Yeah, panda.
0: Kwa njibuwe. Aude mchabu ina. Aude wonji.

ngala mu madina zikwebe zili mu dilili balibali yazhelela bhala magala mbongo bongo dwale ngamanga wena ngimigobodelo uyabalabala 2G 2 kushayi kwarugwaro strip vibes.